0: Machana man. Tabela Machana gata rati we.
1: Kahobaya.
2: Ara kanseta silo.
3: Ha.
4: Anna sa.
0: A praga no no so mo sa sepi.
1: Alô.
0: Ver o
1: Jata.

Inhliziyo yami silime, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similike, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini. Bangifona ngizibeke, ngala ngize ngizumeke.